0: Kogeng mes lita mahonga tanga ngmi hi wasiwiri wiki xka FM. Nuwert kapu ke hi hofu ngautula ikapa minerals ke itisa kahia wa mkuti ke kimbili gani kuna ke isu ohun giga ngukuma ya kawachika igi kisawa ta yawa mkuti anghi sung wakwa anghi sung kwa anghi watuwa kwa sansu kwa sayam. Matka peng ehun ke igi gati sa mkuti anghi gagi hana ke kanghi a uwa kubu kanghi February kaki ge heti kwa ife ifi ke ikwa kaki kamu daisa ni kika vikuwa maka ohun kanini ka in vikuwa masin ke osoya yim ta vikuwa mafakbondi hege kwa suntukungu numsang ehun kanha uwa mkuti giga ngukuma kakika yiki gulik aka ta kanini kanka wachika ngisingi wako insa tuisa wana kwa sam fakbuni gya oku itagi mkuti ya hachia ka ngia vikuwa maya tuisa muku unanwa kakika muku panga kika ngika ngipali igi heku kipanga kwa tenwaki ima kungu kuhungi ito diwi hengwaki vikuwa ma krisi gen khilindi giga ngunga hachia ka nyatu vindikanga kwa khilindi tenikundi sam. Pelumelo ke kamandra ko ahi ke uwa fisa direktorati ke thoma ki kachi ye he kubo kumaskun hai kwa IDEC Andrea Johnson ko kumangin ka khundi diwi tak dal ngwa matlanga kumisi ki gano ya natam singka ke ki tisa ya ke IDEC ke fisa kan ki gyayi ki mandrak otlatlan ki uwa mestat intelligensi gano kuna ki kawa dumisani kumalo eti ke vikwa makong ay sezi ki iki achi kwenye ki kisela thoma ki kati hiki taa ki kanghi a oa ki kahana vikwa ma yupilumelo ki ka BMV ki ka engineera ngi ki wa dineho mukwele gwe brekhidira ngi ki uwa mestat intelligensi ki kawa kai ki hana ki vikwa ma ka kisela ngwisi se ka ngkumalo hiti ki tukwa gi hiki ki ki okla nakam se ka ngkwantaka ki ngkuka ta kawachika sigi ya kamsu u igi ka ngaya katini wakandea ta ti ngawuka sigi ki sengi uwa madlanga kumisi ki igongu ka yika ta kanghi a uwa khateya ki kanguka ka advokat mtlape selo ati tukwa ngi khalindi kwa ki ya kanghi a uwa kankanya gigi ngi higi uzala kaha uwa article 72 na kasi gigi sen sigi ya kamsu mku sen fesa ka uhum ki tibisi zika igi ki pangama iki ka vikuwa ma ki lisi ko chwa ngu anjika ngu iki hati tukwa yi ngu hesi gigi tisa igi ka uswe u President Cyril Ramaphosa ahu ati tukwa ya ngu higi ki tisa kanya uwa Afrika ki ka ngoli ka kwe ki ka mpanga mungu ngu ka hivi kwa machuang ingwa ki ka wachika ngi pali ngwa yitu makwe takawa sabi ya ngi chibi sisi ka tuisa ojala ki chi ojala ki ngoli ngi ka mandra ingwa ki mkalunga ngi ka maliga ni kuna ki stela salasi ki kwa uzala umgusu ki ngoli ka Afrika ki ka giga kwa sa ka ki uwa ngi okwe ka ngi hana ki pelumelo ki ka kho kang ya o 7 de pen Africa parliament de ki metra ndi gani khuna Ramaphosa angi ha ko ite ki tiwisi si ge ka uka ngi vi kwa ma ki Africa ti ya gi ka ngu ko ha on mo leng kang ki kang a ti kang he khlendi ti je si ge a sang he a u zala o ki ngu ko ma mali gi ka kham he ngwa ki mali gi ka ngu a ti ya kang si ge a sang.
1: The African Continental Free Trade Area is undoubtedly the most powerful instrument we have as a continent to realize our

0: kar ki ka dhaming ki ki ngas mani kang kya Tanzania ki Casablanca gani kona ki Morocco ki ka ji khai ng hi tuwe yin I gin ki ng mangoyim ta bayana bayana ng eh hong I tuwe risan tuwe ntu na khaki kang ng hi ki ki gala pali nga wa top tuwe ki spani kang hi ng khurup bie ki kang khali I ga nga ya tu sa kong muku gaya nga ki ng hati de spanika ng khawite ni gya nga I forkes iti ki Burkina Faso ki khurupu ki ka spani hinka ngi gi ka ng tiki nga si wala awa ah irum ten dita sa mga ki XKA FM
1: kama teki siyewe kamta kuse 5 khamini tenge karangwa XKA FM sikinu mbambara kukuma na rado kwe ten kwena Buritewe kei sarati yafta ka punta. Nuwart ka pusu kew kaika kwena ikapo minerals kwena o waka he ang Kimberly ki khana o ngo mugoti he a si o ngo tungkati kwe he a kwere khwati tako an a kew kew te si ngo ina o bismis ni a siri ka kaw ku anisija khana ina a chonyen teta. Mska pe yeng khasu aniski akamika kwa karatingo khana tong kara khuta khana kamati khana si test na ti kam sika February mki aki 5 khwe mgote jawo klo o ti nge khwa decent jawo khwe ango twara khoti aki khwa khuji a jawo klo khwe na tema ko fak bonde numsa khasu ane a ncwa kas ana kwa karati a ntwe ko twara ti tako ankrati si ina siri ank ngo khaw ku anisija ngo data fakbonde ankat kwa khanu ngo main hen tsika ngo ngo we ote akwa na sika ta ko khashu jawji ango ka eja kwe ko ku ngota di khashu kurota je ta makwa ta khono ngo jawji ayama ko khanu ngo khwena o jaweta kai dating o a honor suk doctorat jao ki ngoko a ngo ngabe ho hisan ve tatin ki aideke ki Andrea Johnson eska khabana kha ki e kainte ki usik aye madlanda komisi se te ki te ko musupisa nga u ka e tsone sa kha ara kore kore ti nata aideke si o se sa dikwe ko ku hireta o aki hama mestat intelligence ki jao ko te te ma domisani ko malu ta khono seisi tu o kwa am e o ka e kwa inkota a kwa se ko mboronga e o go hin ka ka jao anu cha ata aki kan ka ku a jao de hisa na yeta ma ka e BMV te te te ki ingeniere a jao ko te ya dineo mukwele a nga go hin pregedire ta a mestat intelligence jao siki ne mboronga ji ha ji kumalu ta khono kham o ka ikora go injita o ka tseka go e ye go itise ko yo ka kha ne go sihisa na ku ngwe ka tyo se go ku ji tama tesna ka ji ng tses ka ya me ko te ka ku ji ku sa maglang la komisi siki musupi khona a te ma te advocate a ma tlap selo a ka to kwa khano ngo a ke muy gunata khara ma ku ji tire ta article 7 to na khasi ke kau kau ko me te kwa kha dinu a se sa ji ku ngo ti ji nao tiem kara wo re kau ka to go ji tire ta khono ngo ngwe e u ku sta mak e ja ngo to ku ngo ta President Cyril Ramaphosa ham anija wa ka dinge si khum kara Africa ngwe te ka e ko tsui kara jao sa no mo ko ngu he ngi he jao ka e a wo a he ta ko khu ji dinji a ngo kho bo kara ko ngu he a tsaka kara e ja manda ko ku dinu sere ji ta ma ngo tsaka kara ko e ko jao sa na ko ku kha ta Africa si okay khama ngita kraste ko kuyeti akhoreti tsamsika nyam ka ngu si sgongi si siteti he sieve ka kwe pan africa su parlament su he medrand ki Ramaphosa ngima kham anisja aka te singo nyamiko akaji o jao ka africa su sikitino ngo khwarasa na ngu siki ho ji kwa ho ji ngo te ko tonka kweti dango ngo ngu ta khono sire ga khonta mango ya tino musu ikinomie nyamoko te ko tsubuta
2: colonial division and exploitation imposed on our people and our continent.

Kako yung mazalita mo hong gata ng ming hiwa akhirwi ki X ka FM. Nuwet ka po ki ka ovungot hula, ika pa minerals ki iti sa kang hiya oa mkodi, ki kimilid ganu kuna mko ohong kuma, iki hati kwenye higigi sa waka, taki oa mkodi ya ng, ki kwa isigi kwa awana kwa sahang, ohong wana kwa sam. Matskapay ng kang hiya oa tisa ki ng kuma ki mkodi ya ng, Iki hana, kika yung ki oa kubu kang hiki ge, ki ngum, ki mkotiang kia dang, ki February kang hiki kleti kwan, ifi ki kwan. Kong day sa niki ka vikuwa mak ohun, i vikuwa mahun isingi osuya, ta vikuwa ma fagbondi, hiki kwa sin tukunguti ya hun, nomsa, kang hiki oa ge ka ngu kumaga kika ng, hiki golik aka, Ate kayin ki wana ka tusi is ki wa mkotia ang ki kwa ang hi akwasa ki kawana sim. Fakbondia ang ki igana kuna igya okuin teki mkotia ang ati saya vi kwa ma mkupanga se tiangi ha giga ngunga mkonda tiangi ka ang hi palingawa sing uzala uka ang hi toga tene gya wa hingo ki ka wa imakungu ka ohun ki ito diwi Hiki vikuwa magi hingi kangu ngasu ohu vindikanga kwa kundi sam. South Africa hingwa ki Nigeria ki kanghi a uwa kuka kanta ki kangu kangi nguin kali ngiki Abuja kuka kanta makwe ki ge ki panga kae ki kanghi a uwa titwa gen kama nga titwa kama kwa un. Tia kanghi twe ge kwa ato hingwa ki gwarta ki ka tia mkusa hungu hasam. South Africa ministra ng higikwasang international betrakanga pangakingwa gamgihan Ronald Lamola ya ang higikwe ngudzili kwa loka higikwa President Cyril Ramaphosa kiaga ya ang higikwa Nigeria kika President na ang higikwa Bola Tinubu ya gigihana kikwa kankakang kika gani kuna kingulitaka ang kipangakagisang hali sang kangakam. Chimba ngi gigi okwiti ngogan si gigi kamsan ki uam tit onka intuwe kwa gika insi mkwa kwa kankamakwe kaka kukundi sa kahi a uwa lisiko gani kuna ki titwe yin higi kwa apangila ya gila ngi tuwe kwa uwa yi wala ngi uwa gika su u operasi hun ki tit onka kwa gigi mku vindika ka ki yi gika kumabum Layak ang hukhan ngagi ang okwit diwi gagi hana gi koga kankleka ang gigiga ngagat ina okandiya kang feifo nerti giga Nigeria ti tukwa gi South Africa. Talamola gigi okwit gi tiwi sisika ang gigi uwa tika hingi giga hingi kondisa kan ngagaski ngayi hingwa gili siko gani kunayi ngayi kwa giga kwa asa eki Nigeria giga ti tukwa ka ti tukwa yisi tukwa gita. Tiwi sisika rekhira ngani kunayi vikuwa ma kaha wami ya ti nho kwe katoko tuwa kwe ngaikang kwa geng kwe gyao kwe teke katoa tika ina teka ang ya gum yin kwa sang kaka kundi sam mandrak o kata ya ang hi a uwa hangula kika vikuwa magane kuna say mama bolo gyao kwe teke politika partay ati tukwe ang hi yi hinsi gi a sang kaha kika ang hi a uwa toy si zung ki yi oka chunto ma ki tibi sisi ka tuisa kundi sa yin gagi ya hangula ki kakala hang hangula mama bolong anong galak o parlamente gani kuna ki uko ingawa yi ki kangha o hangula kumisi ki kaya ki pala kakwa plus leke rekhirang hangula ka in November kang hachigin ya gyao kwe tiki ufie ka ki yi kolo si gyao jili u ki administrative ki kavikwa mam ke kanghi awa kwezi zung ki kwezi moku wana hindi gkalin in hangula chang yi gya mama bolong ahon politika parte hong ya gyao kwe tiki kawa tiki ngu yi donun ki lisi go chang ke yi gyao panga kwa ke ka o moku chontu ma kwezi zung ay kwezi ki kanghi a o he anu hi he at ini gya hangula ki kakala hi kulusong hi gde angayin ay fasin

0: Kamsang kang hi a o ngang ki ka a ngawi ko mo ku san ti ki hi sanga a kala to yi hi ngaw gi ti ki hi a thui sa nga koi e ki ti ka hi a thui sa gi ki ti ka ngi kam a ngaw tawa ki ka chang ki ka khlen di gi am ti gi nga si wala o wa tin irum tin di ta sam ngi ki x ka fm
1: tsa menteke a re tla mta go 6 ga mene teng ya kara go x ka fm sekino te o bori e tsi sarati ya fta kapunda north cap si o tse o tla ka khona e ka pa minerals na o ansu go he go gana o main e kimble ke nge a go gana ka mate tong ka e dikwe a a security ta ko ana a tlo tlo di si ina kha go ane ga meja data matskape ye ga si o he a go kana ngo tungka di ansukwe a tanga karati a tamsika kopo a kwarati mgotie di o ka February ngwemki no aki fuifu jao kwe a oti nge kwa deisende jao kwe a seiko o jao karakwiti aki trek amzi hae kwa a jao kon kwe na tema kwa fakbonde numsa kasu aniki ngwa kaya a khan mwe a shink ngwe kukwara hii kaya kukwa kata ku angkara insi ngwena ngo sere an khao gya meja ngo si kaita fak bonde a ka ti kwa khanu si mugoti en we oroko ata kono khasu jao ji ango chaka kara kloe ko kai ja kuka ta kono khasu kuro ta ji tama kwam tinu ngo jao ji hambe ta te tinji ngo hisan ve a khoeta South Africa no Nigeria ta Jessica tsone sa kha ja wo qae di tau kai ku a Abuja ke tota ha ka no a ke doro qae ko jingo tsa Musa kha sa o ani jango ste ko mu ta di kha ngo ka tswano ya ko khwena tsa ku mo di mboronga he ta ho no mboronga ji ngo ke tes na ko di ku kho ji no ngwara ta e ho ji tango mo iko ngwa so ka ta South Africa CD Minister an ka tsamo di seta ja o qae ko an Ronald Lamola kham ane a sinwa ma di president de Cyril Ramaphosa a ta ko kuye a si khara di Nigeria si president dem bola tinubo mseta a khatsa ste ka kwa ti tsamse ka ta ko an kana tina tan tsamusa khasa o jawo qae a khomka gurita ni qae ku siki tousa mo kai ti natang tere kai no kwe angi no kwen to koji ta khono kai kam koji te ko kha mo te to ka jao ko te ko kwe na a khana ngwara ta jao ko tam jika a koji kwe ti a ki kai yu si yetin kwe a kara ti kha ta ko kwe yetin si ngay kho si kwe hin tin 500 Nigeria ka kwa kwe South Africa ki kwe ji la mula kham ane tu am swere ko akate si ngi khuji hisana ko mboronga ko di hi kwana ke ta khono ake kham akate si mutetu a ko makai ko tswa ko Nigeria ko na a mboronga ya hambe ota kham akate si umo manda ko han ko na tere wan kha si ngwa ngwe a khui ko ntse go he a go a gana mono gana go wa maveta tu a koroko kuka kwe o aki ha asei mama bola a ka tukwa no politika parte ji ntezi ka jao ji nyama ko khaji u anza hi ta ku nge u khwen a kae ku tswa dinu ana kheta mama bola bori nga ko nseta parlamente ki kae kwa ti ta ku a krati koroko kuka ta ku misi e resu abasi jimba para ku ji u je chaka kara ha ka ngai abasi wata kama tinga o manda koroko si November mki kwe ki kama aga tikanu ufie kaa khasu ujauji acha karakwati nungke si kango muinu ngi ukwena garakasan taku usie kukheta mama bola aga tikanu politika parteji khaju anjiriki zata makamu kumutitu jua ngotu uen karate ku sweti ngi ukwena khe guna moko a taku anke si kaa khe o ukasita kayeko bori sukheri ohe Guru o amoko anka kumbere wa e anka te keusa ne ta flak firi ka siego ya mako bara ak antom karatuo go nyo ema nyam taha u a gyam kwa juru na tal simka. Nga oje aki ngweji haji mba batu mba batuba mandeni tahono rei nkoyeni.

0: Isin ke awa le tere krepa.
1: Hata maa mbamba su.
2: Moro tanibela.
1: Nu ata kwa nu temu sa te kui zek e sinza kung kwa rako. Nu te kui e nyam kakwe kam urong amikono e le kersi tamia te kui e. Le kers.
2: Le kers.
1: Antwen karaha aki miya ha. Nu ata kwa nte kukui e ata kwa nte kama kutaku temise. Seik sto ki. Numako oro asikin amite, hiti otemuwe. Seik sto ki. Na wa asiki dri oro amite vere, asiki dri oro amite. Nu te u kwa kakuhe, nita ik uye ata kwan kwate. Go home. Nu nye nta i mako oro amite nye esu.
2: Amu kui kakatsa.
1: Antwen ayatse kakara minyate ahe. Nu te koma nu aki kam oro asikin amsinaha. Nu akui sa kam sa kwa kwa sa kui i ku kam oro kaka sa tamaka am sinaha. Leker si enu kou kom tamia te kui he. Kui sa isi kwa kiao ahosa. Tama nu seik stoki he dri oro amia ahe. Nu akui ziki ahe kia wa inkwe. Nu atakwa nu te kukui he e musa. Train spoor tamia te te ama kutaku te musa. Train spoor. Ahe kam oro am sinaha. Hiti o te yosi kakate havana miya kaiwe. Train spoor. E te kam uru amaha. Nu te kukuye train he. Train. Na umako oru amiha ngusi kisu.
2: E hunha ama train.
1: Tse kakara ae hamiya ha. Nu te kukuye yate an kia ukwe. Nita ikwe. Lokomotif. Nye mako ora na ufiri oru wewe sento toko mawe nye firi oru te amaha. Lo-ko-mo-tif.
0: Tani bela masini cha gama shu tu da ki kangu kaye. Te kwan juki chiki tam ki kangu kange wa letar krepa. Tam ku tu da ki kangu kaye. Tam kwa sa amasu ngu ma ti dhe. Ta ka masu wa fa mkwa sing. Mti ma mkwa sing. Ta ti nga dangu. Ta ik en kangu ju koyo koma ngu kang sa amasu ngu ma ti dhe. Ta masu ngu mtu nga masu. Buhan ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ng

0: same teki ting ire kamara xka fm sikino teo bori a ke sarati afta kapunda kuni pa de minister a choko ani gamdi a jo pala aka de kwa hanu an tsa go di ya mogwati ya tsaka karatlo ko kungwa de kwa iye de ncho go se ha ha m e f e fersi su he no ganta ma twa de ha si choko jik hasa karakungwa ko da mahanu ncho go ju ane si ja mboronga a ha miete kwa no ke hena cho sana ha o ko ve kwa na sta patla aka de kwa ha manxo go se ko iye de musi o kai si tseu kwese fers conference se Rio de Janeiro ka Brazil ki hi sana ti tsamska khama SAE ka buri nga khonse de kai kwa ti khama tsigongi ta ku su akunwa ti tsamzi ki swe di kunwa ti singo siri ango ke he tsam khara ku te khwena ango kya ite ta khono ngo cho o sana tama yo ka ha gaumu ne kara ke hem tui kham tama wo ko ngo ngkwa cho kwe a te o ti kai ku a pat patla a ka ti kwa no tse ka an kiri South Africa ngi kai ku jiki ngo te ta ku una una kai kwa ta ha ka je ta mo ko a kwa na he an ti ya no wa te kwe na a fie i fersi jonga seta ana kare ko dina khama a ka ti kwa no choe akimu itikwanu 100% size chaka karangu mo khoi khwena m if ye fers jonga a to isan karacho ka khwe tamano patla mswe te kwanu choe sinyama ko kha pere na hive dingo khwena cho san ka ta khono ngo akiai te kwa kha ngo fers a ngo ai tiko tuwe desene nderta kakamsu kango sika eno kwena o a arona ajwanga ya ango kwenye kodeta. Impala Platinum Holdings kwena kana o jao si mugoti kweji Restenberg Northwest suka se 5A kara kain kara kwati aki kana mungo tenungo kujiteku kiareka mungo nata i kara jawoten kwena ngo kana ate usanvere anaki tihoji ngo temo ita kwa na ngeti ejiki kana a hisan tati tia oro tam di mogote za wate kwe a ngeti vye kiki oti no ang o siki ngek a ni ngekuri siki mogote kikwe di o asieve kasi ya wati mugoti jawo a jawo kon kwena tema ko fak bonde amku sika kae anse nga khoro khwata Restenberg suka aki an manda ko hana amugoti sikiti nungo sung kara kae kweta te aki ha kweta kwen jawo ko hana ango kausan ka kwana jingo anga kaita ti kwana an jawo ko tinga ojiki ti yanga jiki amgoti o ka kai kuskaha kwa tsakara iye tewe kwa na amkusi presidente a Joseph Matuyuwa anka atukwa hanu mgoti jiu jao kuri jikhaen kara kuite tahasi yuko matikapei he ngo jao kwe na o ngo kausi iye teke nata jao jikweko kuno o kana desna te jao kurita Boris Ukhiri ohe South Africa no Nigeria ta tseu ni sa kai ku a tuwe ka ha kwa na aki jawo kai a ngo kun ta di kai ku si Abuja ki si ewa ta ngwe siki aki kai ku kom kara ha e kwa ngo ka ya ten kwe na ta kono mporo nga kuji hisa na ku ha ji ungwara ta e no a kuji ungo kai ku ku chaka ka ji South Africa City Minister Anka Amoji Seta Jawo Kayeko A Ronald Lamula Kham Ane A Sinuwa Mata President Cyril Ramaphosa A Taku Kuiji A Kham Tama Kate Nigeria Si President Bola Tuni Bomseta Taku A Khatsa Kaya Kwa Tiki A Kate Sina Tani Tamosa De Jawo Kayeko Mwiko Kom Kareta Nga khatsa o kai ku sitama tsousa mo kai te kha nga kare ka yo khu ngi e tsong ku khu ji mo khe am ku ji des na ko ji mo teto a ku ka ten khwen ki sa na ko ji a tsam ji ka ana angwara ta jao ji khana o ji a jao te tsam ji ka na kaiti kwe asieti nusu kuichauje karati khata akihoi tu kwe na tingie kwa 500 nigeria kwe na South Africa si oki la mula ankara kutu amatesi ngkhan hiye kwa na ya ngin kwe na mboronga kwa a hiye kwa na he no antuna mutetu seta kwa makaya kukujawo kwa nigeria kwe na ngkwa he raka kweta kama a ka tsi u manda kuna khom karatse gu ye khwatin si kwa mo kwe a cha khuye ko ndi yete no khana cha a khuwa ma go veta ada te bore te khere khere ng kha bana bore te tse tse go twa fire kamno xk fm ski
1: moro moro me zeli to mahung ga tanga ngmi ngi hatin ri wi ki xk fm te tin ki konsis minute adyang minister ang hegi kos jo gane kuna jo pasa gyo kete ki ka ha wa chi ki ka ngut to wa chi ga san ta ki ka achi ka ang hi gya kundi sa u ki kha ka ha im if ye fexi ki ga ki ka ang hi si gi kwa a cho kwa ka ki chi kha

kangasi utwe kwe gigisit Africa ki ngoling ki kangu ta kwe ka titika ng hiku gyaka chang ki tinga ka ng hi titwa krisi kahika ng hi ng hi yi koli ngawaka ki yi ngong ya gyaw kwe teki ng ka ng 100% ki kwe ka ha imi fi fersi ki ka ga ati ka ng hi ka tuisa vindika ng titwa kwa giga wanakata chimbu gihunga kutuba tuisa. Kanghe patla gya ngkwaka chibisisika mpali ngwasi onsa ingwa kikanghi awa lisi kwa sigigi ngkuka kika un kitu nakhdiar takaka isinka atu hunga teplu laka e kicho gani kuna. Impala Platinum Holdings kika vikuwa maka unhu hivikuwa maki iimko tiki Restenberg ki Nordvisi kuna kamfefi changa sinka kika kutuaka. Ta kwa tiga isi gya kamsu u gwarta giga tiya hongi gani kula kika hong hi lang ang hama si gye hi kwa hiki wana mkuti vikuwa mako masa chasumana o angku ki kamsa mwono hongi sula ta tonga ngani ni ka ngkoga giga chuan ki mkuti gani kuna kaka o takto kunda jau takto siwe mkuti kika vikuwa ma fagbundi nghi a amku Jango kukumang ka Restenberg kuni gigi oha nwagi mandrak ohi hawa mkuti kikawi ki gwarta kika tia ki lugalukang havi kwa makang kika kala ki skak giha ang higya kulis kwa panggam. Amku presiden na ang ha Joseph Mtunjwa kia kuita ki mkuti operasi ha? Sengkagi kletoa ate kang himatskape ng hivi kwa makaohu higya sengtige higya tsunga hingwa ki gwarta ki kavi kwa mahiaw talakayim. Ifasi. South Africa hingwa ki Nigeria koga kumtoe gagi ngoyin hali ngung ki titroyin sige ki laya ki Abuja di itang amakwe ki panggat e ki kang hawa titroa sama gamnui ko gya gamnui ingoi ki kang ha o chit ong kang kwa gi ngana ko ngai ngi ka ka vindika e ki gwarta ki ka chi ke yi ngang ngo hasa kwa kam South Africa minister ngi kwa su international petra ka ngal gane ko na Ronald Lamola ke gi gya kala ka on ta ngo jili ko lo ka ngi ha president Cyril Ramaphosa ka ga ka ngi ki kwa ya ta ngo ma gi hani ha o ne khiria ki ka president na ngi wa bola di nubu ki tiga gya kone sa ki koga kankleka ngi ngoli tsaka ngi kankhali ngung ka vikuwa mapali ka nguka ham. Kango kleka kika ti ngoga si gigi sing a uwa ti kongka ntwe gi kwa kone sa hi ngoi ki ti kwen gi kwa panga ngoli siko ka ngi si twa gi kank nigi tutu pangi vikuwa ma timbuka kika ngi operasi ngu gigi u mkusun ti kongka unka kulam. Ti kwen sike lai ngal ngagi yi ngu gi hana diwi oku igi tika yi gigi sa kwa ngiga ngigat ino agandeya ki kong feifo nerti giga Nigeria ti kwa ki South Africa gani kuna ite ni ki kawa tala mwola ngangi ki oku ite ki tiwisisi ka ngi uwa ti kongkang kwa agi ka ngihe igi ki ohi ngogi lisiko giga awa ki Nigeria giga ti kwa ka hansi kwa ki gayi hagi oku ite ki rikhira ngawi gani kuna ka ha uwa miya ti kwa kutuwa kwe ki ngayin kang kwa gi kakto tiki ngaje kang yi ang tuna takwa tika yi atwi hi ang ngulu kwa kaa kwa lukili kwa igi asaka kwa gya kundi sa taki ngasi wala o 12 irum tendita sa mhm ingwiki x ka FM

Paulus mapondo tsane didi ya tsiyama ku angakati samkombita. Nukeska tsame yaofek ama konihen 40 minitezi hangi karakwanik esika. Yaof minitezi eya kwangos ya kukhirisa hiye 12 rek ama dikwa yurnal tamet prokhame. Nukai kuzite prokham kiti tiye tsekirinti kumari tiya kuzite mutiti ya kai kwa tiyo. Five hangi kwa esika eya kwa da tsamzi kitenda ii karang tsamzi kinko avasita tiyo. Konek eya ga aba sete a ka di kurisi o gere o ikete tsunisa e komen ka ka konke go se yo ka te tere ka e kra tsega kara kungo no tseka nge ate wo di tsams ka sirete kungo he te ke tsam ka uta te yo ka te tsa ka ra ga go ben te o sire zu tsa ka ke kwana zita ma te mu na go ntsam ze ke te mo te tsunisa kwa ka ta te mi ya te te no da ga go zite ta go nte mo te o ka e go zite no nta ke go yo ka te mo de kwa ti ya go tsiya go ndiro na ga go da kwa gam te no da ga go zi te mo te o ma no zi ki te tsone sa tsuka ta te te tong ta te o vu te tsone sa te mo te o listi ke te tsuka ta te te no da ga go zi de kae te kae go ntse is ka te za ka go zi am te o listi ke ke tsam te tsi ka kara te mo te tsara o vu te go go ta te ngami ya tete tsere kona ke te o serize ya tsa o ka go tam ta se kai ku zikite tie tse tre te ko ma te programme nga yurna ta mi te se ko yams na khata han tse ka te o kona dri ka kwarta ke te mo sure su aninza ku us na ko si ya khate hi to nta dri ka kwarta ke te o kona ku us na ko si ya khate nu te ke tsa mtsuke go te o kona hinye te zikina ko te mo go temo te khaota tinga o zikite khaota di kone temo kanu tsa tri ka kwarta la temo te utswana ya gwa tin dzivere ain't exabeleng go te utswana gara ta di mie te kuri o tsan go ta go di he no tsone sa kiri ke go te utswana hier zikite tsu ta di o re fer khadrang ke tesna tam tan temo te si te tse tsente kom ta tin ta i tra tsa o zite mo tsa kwa kwarta la nyams na gwa ti ha tsam zik ku ngwa te ezi nge te utswana nge nge ti kwarta ke kwa ka mkara zaro tinu te tu ona ku te utswana sida tseun sa te kai ku te tsetse gana o buka se tseun sa te mutsi ta tin kone an tseun sa kiri ke he go zite utswana nya dzike te tu na ku te mo te khom ka te tsetse te utswana na ko ke he tsam e ve ta ti sure te karo ta ti tsam zika ga sure ka raporti zite wo te zike te ku te sure nge akunwa kwa te tsiye ko tan te tsiye ko mo tin akiti khuze an ka khuze te tezi te utswana ngo sure tsamze ke ma tsamze ka te musi ta ti ti ya khuze ti doka te tsiya ti tsamze ka te muwa ti ka kone ke hi tyo nta dri ka kwarta la nyama kwa ti ha tsamze ke zaro ka te te mu te u anza te kha ta ti te tsetse te utswana ngo sure e na e ku ta ti e ya khuve ta ti te an koma nats ava taman ke he tsam hitio te utswana o kra ze kone o kra nge a ze te tsam ska ti do ka te tlase ne so ta ko be te ko nuts ava se u kwana ka ti ya tswana sure te mo kya khwa ko koma nata na ko ava se u an tse un sa khana ko kone o kra kha ma ze te ve tsam ze ke mara ti do ka ti nge a te ko te e ya ava se ya mana khwa te utswana tan ti do ka te kwarta le te utswana ata ha ko ngo toti si ya ko kuri kuri ya kunse temo ava ziti tamano ta ziti nzi program ki te kre krente kom ta tira doner ten sieven o nige FM ki eisi ka ach mene tezi e ya kwasi ya ku kherisa hiye 12 firek ama di kwa kham tiyo bori yo tesi ya ku kre kre kom sa yene bori su ngoro iki kuri wa program akams kame ku tise ratu darana kaya gomi ya tengo bori ku kusite an kakuta tim radio si aninza suri ya te venu nge ato ka suri ya ritanu toti siya kukhiri ya go ien irek amate kwa kham akams katori siya kukhuta.

0: tsa metekise ka go 12 re ka mo go xka fm sekino te o bori a tsi sarati yafta kapunda North Cape Sud Department de Sport Kens and Culture kwena khana o ane a hinye de go na madame a go qhubuta go kaidza kusa khana na mabuka di a nyamoko biblioteke di kwena a si o qonga o diki Port Nolef Alexander Bay Kubus Sandref Tahono Remfas Maka Kuziki Tieko Tangakate Namaha Haitama San Damha Atwa Ngrupo Tekona Anang Anakotina Kuyeko Dame A Namakwa Landi Suka Departement Eski Kuy A Trate Kuy A Neli Pelilo Aka Tukwano Nibukazi Namibia Ka Arako Yati no nibukazi a khana yamako khate nama a kasane sa teko a bubble teke jinga ojiki ndamsi aina uyeto he dinongo kunkwen atama cheche dino dam he muwe khasu okiri kwana he tiko kasan ka damsi he takhono an kasne tin kwen dama ata nungen ku akwa ke mana ko mu ko nkhwena no mbunga na dina tama ngibukazi adzao ka go ta days and mugote ke jawo ko khwe a tshwe a ye de tinta royal bafokeng si o boranga o ka paris ki pokeng tu se restenberg ki a ki a ye de mugote amanda ko kuka ko trek amji ta khono fakbonde amku tangote ko swere ko anka san deu tousa na e go jintse ka kanka ite mo go te ki khana a deveta impala platinum ta te de mene ga su jao ji yo ka restenberg ke se 5 e sa se kara khain kara khati a ki go te ko mo na ta ke wo ad kwana ango mo eno anka ke jao den khwena tshuru tshele te ko jao go ta khono khwana khwana ite tham ji ki tamati go jitama a ka e manja ji ki go go ji tinja e tretta siebe de mo go te jao go khwe a ntse se ka ga se ko o khwati anga o siki tam di o a hisanati ngie di vyekiski muteto ka jawo kon khwena aki ta khono ha kha jawo ten khwena asisa ko mu ko khwe a ta te ko khana ane a moro lengsu municipality tiski ta khono thi ya nga o kinwe plus di hu spread di limpopo ka te ko sesa ko mu ta nau aki khwen a jawo ka ti muteto ji chakareta manda ta han kwena ku ani gyam jiki te ku dau ji akya mo khata air fear ta khata ti tem dau ma ngam dau ma kho ku karahima hood spray ti he a anta osim pomalanga suka tun plasie ki jawo kon kwena doite kwano ahwe amunu khanti atsawo ki te ku kya kwa khutata ngai mutetu ku kwakana ta plasie ji atita sesa te kwaha Bori sukhiri oya South Africa si o goro o amono aka kumtrek amkona khana ane aka te qousane didi aka ku aka na an isam kara bara atuo gwenu sniu anche gwita amqeu an giam oska pusimki amukunda siki khan aka te kwano tu ate ko hisana gono an qousa khung kara kumogwe no tun mbungana tama yamoko tun se ta nyama ko te kai kwa guveta khana a ka tkwano a ki kwain go kha khana a hisana gwe no am mukam iye gum kwanam ka dao ta ko ke go ja anza an isa magota nita i ma khana a ka tkwano te ko e ma ta ga um ta ma te ku magota ata te bore te khir khir nyun khawana bore nyam ka kwa te tsetse go in ile kam no go damska
1: kam khuin mezli to mahonga tanga mi hewa to alfiru wi gi xkfm ta to alfki konfirm ni te north kapu gi department di hegi ko san sporti ken singwa gi kultir a ti khai ng ke ka hi a wa thali ka ng hi annama ki ka gam ko ong ka wa ka ng yi gi kum sala ta nama buku Ige ki u wa open bara bibliotek ha ki port nelaf kunam alexander bay kubus sandra fengoi ki rimfas mak ganim nama khawi a bungai nghi unthali ka nghi ta ne asan ki ka thalim ki ga ngai ka nghi ti khang ai cha chala ming hoi ko akang hi khisi nama ko lan ji kholyam department di ki ok oi hang hi wa neli phelelu gao ko te ki buku hi namibia iki kama takan ha wa mukuk o ka buku hi ge u ki nama ki ka thali longisa ki open bar bibliotek hm ka thisa khasa tanga gane khuna ki chi khwa ngamai ingoi ki thisi ka otai atu mukulongisa thalika hi ki kan ha wa ka khlindi hana ki tia ka isa ngwatu ki vilongisa gane khuna fisak ong ingoi ki bunga hanka khasa khama khwe Desa ni kikam kuti vi kwa makohu kanini kai gawit akala e ta Royal Bafokeng ki kakambu ki Pukeng ko ito ma Restenberg hi gigia ki mkuti kikam mandrak ohu ki vi kwa makohu yin hi kunda ma ufak buni ha amku I gigia okri ngawe yi kikam ha wagwarta ki kachia hangi mkuti ya Impala platinem yi mkuti vi kwa ma ki Restenberg kuna kam feifi sing agi kliku aka ki tia kang ha wa gwar ta chi ke chi ngi hung se khon digi ka kham sung u khu e paling ma so jala ta chi khon ai si wi ko pangam ko ti khau kang ki ka chang ko ta hi mon hung ki sula kwa un he tong ka un suma na ai ku ki kong ka cha ki ge a khen sko pin ko pangam ngo li si ko e hm hi un hen khaling ngi ngi hi ko su wi ko ma ka la ma chi khon ni gi ka ko panga inspector si un Hitsi kivi kwa mako inha wa maruleng municipaliteti. Plasi hengi hutspread ke limpopo gani kuna hiki wa mko gisa. Kwa umali siko chanun kanha wa vikuwa ma wa sige kwa akham. Takwa panga gwe ka hili siko giatisa kwa. Vikuwa mako inha pat blokade hiki kunko a. Ki erfier taka ki katapalo ya hika ma hutspread. He ngawa mpo malanga gani kuna. Plasi vi kwa mako ongi hii hii gya wala kisi gya nkwa kaka nhi chi kwa ngi gi kama kwa hii kisi kuki mbawa ungu ki plasi ya ngasi gi kama. Ifasi.

Sorry. Lumilo ki ka mandrak ang office ay ki ka direktorat. Ihigi ko sang tomati kagi ka kundi sa Andrea Johnson. Giyok ko ito ki nasunala for folhang kasak ki ka tito ati tayong ko kamlak o kakukisilang at wisa kwasa mukuwa na papilong gihang ng hisong tosang kawanam. Ya gigi okui taki article 72 na haki ka kanuking ya okui taki parlamin di tukha hiwa Fadil Adams ang aidek ke igani kunam ya papilo gihang ya kwa gigi hana tingna kang hi awa ya giga gya vikwama Johnson ang kang hi awa giga ngagat ini wakanti ya kang isi kwa gigi kham papilo king kivikwama kong isi wagi mestad intelligensi gani giku kipanga kwang hi kalinu ki mandrak ota kang kiwa iya naiti in kiwa dumisani kumalo sing giki sila ah kikan nga in fihi iho kisilang kang hi awa thoma giga chi hiki malit ah kang kasi kwa dagi kitu ta Johnson madlanga kumisi ki ganga gigi nga ki nakam ki kang hi a uwa chike gigi kundisa hingwa ki kulago lo kang gigi kang ki uwa vikwa maka ng hi iki hana chik kwa nga ng hi gigi panga hiki kang hi o hiki ngu kanga papilu hongi kawana ki chiwi sisi kang gigi kundisa kulima papilu hongi uwa atisa kang hi sukumisale gya tisa Nuwart ka po departamin ni Gigwasan Sport kin Singwagi Kultir. Kang hea uwa tali kang hi an nama ki ka gamu ko uhung ka uwa gamu tonu nga kang ee ki o ta nama buku hung open bara bibliotek hung ki Port Noloth kuna Alexander Bay Kubus Sandra Finwagi Rimfas maki uki wam. Tali kang hi wasan ki ka gata ni at tali kang hi nama halim ang hi grupo ng ito talam hingha ti kong gigwa kong talikang ti kisi gani ko ang hana makwalan di gaya ying hi talikin tani gigwa kong departamin di ng hi kwa asang ti wisisi kang ki hoko ik o neli pelelu kyo ko itake buku hi Namibia igigi kamatagi tigdiya kwa takang ha uwa buku hi muku oka igi kabunga tui sawana gwalo kang ya wana yi hatika higia kwa sa nama talim ki open bara bibliotek ang talika ang kika hanavi lungi sa inwa kika lungi sa kang hiya kang kwa ka ki ti kwa kwa yi un inwa ki ti ang gi hong ki fisa ka hong ki bunga hong ki ngali ng katana ti kang hiya kwa sa kama kwing tapalo ng tuta ng kama kwe ki to hong ya ang hi kwa ngole ti ya hong tapalo ang hiwa in iyan gano kwa hinto mabait barak ki frundela gano kwa nagamusina ki lumpopo ki ka ang hi sigyaw ko iti ki kaka kumisala takuwa sanggang tapalo hong tutagang kamo ko ito wa ang hi gawa liya ki frundela gano kwa na yatong hukaw ta sigyaw ko iti ki 12 kilometer ki to ha ga ta to click o ya ang gyaw ko iti ki katsikang hitay ki meter ki yang ha ma ngoi ki wala chang muku thama ya gi hin in ngoi ki khoko mang gani khona i ka ji thai gi thui sa muku ka ka ma fron de la ka gani khona chkan thogi khai kwa kan khwa da mutra zala yi ta ga tani o ta ga si ki gani khol a khwa ta ali ki zibabwe ki ka gani khona ta ngoi ki ka o ta tho ha ngi se ga chang ka ka o ta ni tuwa ngo o ta tho ta ka thama khwin tibisi si kang fundila vikwa mak ohum gi akhangu keng ngawayin tas gi akwe tagi Zimbabwe ki gati kwayin hi gi kwa asan tim so gati tika ang si gi ati sa iki gane kone khawi panga kwa iya tuisa muku ngo ong kwa sa ngu sun sun ya tohum ha gi kakang la si gi akwe tagi navi gi chang ta ya ki kumisala ati ka e kamka ifasin South Africa kika bilawang gikwa asan kang hinang gikwa angawit kwa kanini kang orang flag sis sigit alka kang hi sigyan ng takita hingawagi orang flag fa ifikala nga ikagya ut ay kang hita na o higani kwa ang higa gya ta zelu ta ni gya tama nga nakwa uus kapag gani kunam o kwik o yang hi provinsyali kika bilawang kwa sun kang hinang kwa kwa nung pumelelo clean boy
Ke o ka a sentu se se ka ngeo ke te ke ka a u a te koko matam. Te ke ngasi wala o a tui iru masam hame ya kwe dam hui.

tsa metemo no tekit o ntwe ire ka mo go xka fm siki no teu e ka bori a tsisa ra ti after kapunda kaite ding o a honor sub doctorate si sa ko teti tsak a me ngabe ko a hisan veta a ke ha he adrina jens johnson khasu ane a ka ti si nasionale vervolgens ka sag ko na ina a khau ta ti tako a dokumente ji e ye kwa hinji a ngo khata ge a ka to kwa no ge ntse ska we ove kwa na article 720 ga su o times miete a ge parlement de kite him fadil edemsim a tamska a de kiski kharanye a ina ke ge khata kwa na ge tse ka jawe a se go go tee Johnson ne a tika iti kloka kuji ake haa kweta ake hoko tesna hii siebe mestat intelligensi ki zao kutete o kloan ake haa kha o mtuma yene tisima dumisani kumalu mtamaka enfie khie he a kamska mborongaji a muhe no ake mborongaji haji cha anu ngabe kara zao de a nkwe kwa ki no a mboronga he ngtreska seiko tumtsamiki go e hweti Johnson a tsamska ga itama modlanda komisi ski se ko musupieti ta ko a krati ge a nwe tsame a ge u ka ska ya ko ga se o qeye a tswara gwa dino ntse ka ge wo be kwana a amba tra in kyate a go ka di a Noordkap so departement de sport kens en cultuur kwana khanao ani a hiete tako nama dame a khanango kee ja qubukata nama bukaji nyamoko queen asi o qubuka nga ojiki port nolef alexander bay kubus sandref takhono renfas makaki khanati khate nama he san dam kha a he no ake ku auna queen dina nama kwalandi ki kwena kuyeqwe departamente ki kuye mate kwe anele pelelu aka tikwa no nibukaji namibia ka tswara ko khama tita no khana nibukaji na makoje aka tikwa na ana kasan tati na kwana ska abukaji a bukaji te o kongaji queen mu akoji ki si khaite no kwena kasana ko ngo no khom aina de dam ango a tati no akingo kasan oje khao ta khono nstwana kasana tin tamat ona kasan no to akia masakia tin queen tama aki mu ogo no mbunga na tama haike kasan khata how to a khu ona to a ya mo khwatne qwete en yin dam tu si bait bar khasu o bodra kya o ko ke musina ke limpopo ka aki how to ji kya wote ve kuro ko kwe a ka t kwanu how to ji nyamo ko bodra si ki an qwete no aki anga o yo kha mu ka no 12 km na size nkhu wana klo mota akuro kwetlo anga tikwanu ngceska anqiuni saga hutuji tsama guita de ta khono tsutsa mtsamra vene tsui kha de tama khau ko awono ntkhuno ngieta de ta nkhu a tsika ta go je moite kwanu aki khainka oji hambe ama Zimbabwe shu anisi janu ngakwana ya ke go dikita de bodra manda ko tin khwena khana ani za aka ti si khana Zimbabwe ka ata ni za khwen dina a khana ka ku tswara ko aka go eno na ta inino no go engo subu subu ita mboronga ya moite kwanu nna ve ke ngie ti si ki nyamsa na khwati ya aboda ki ata hi sanate bori su khiri o ya South Africa si o goro o a muno a ka kumbere wa he a ka tisi kewusane oranya flak seisi di kewusan ka kwana a kana a goro kwa ta an khungu karabara a tuwo gwe ta khono oranya flak 5 di kewusan ka kwana a ka go khas niw a khungu kara kewu an gyam uska pisim a hisana go kuye kate kwe a mkunda si o mbere wa a goro o muo toki jawo kokwe a nompu melelo clean boy a ka tkhwanu ncim dum te hisana go mo tsana khumo gwe no mbungana tsunga dzikidina
kai kwa tamanya moko hambre kwa go gatsun seta kleng boy a ka te kwa gano an sinya sana go ngom he ti khoji na tsan khana go ga dawo tama ho to di kya o a goro o di chuchu tama mo etenu a tsam se ka 10 grade celsius ki si egwe a ka o ke nge mujiki ta ho am oskapum animka ngeta kima kweko kungwe taha uma a siyego atate o borete ya khere khere ngun khabana borete kwekwe firi irek am yekska FM siki.

Tsatsatsama temono dibek amako 43 minute ziyange kra khwara doner 107 oni FM ki timbambra khotex ka FM ke kona kana radio zi a tensta ka o kiti rota ya ceqiti na am ti Christina soti havana program nge nge o khona wa to seta ya magwadana ka ite totis ya ko khiria go 3 irikam no 3 irika temo programme ti he musik versukistamiete atsamska yamsana go toti siya ko khiria go 4 irika ne 4 irika story tet fer kinders tamet programme kuru ko atsamska me ko tiseta to darana tsai go no te ana kwa di tango tsam programme toti siya ko khiria go 5 irika amate ko kham tsamska toti siya ko hotan amtsong tsetsaka dinsta han tsai ki tu radio si akwarana kwa tangye atiti ya tsetsi tano and you can program yams na kwanga tsamziki tsonisa temo tseka sure kwena kana an exact class in the temo enza ima kodri ka kwartale enza kungcwa tsamziki ncinci ezinge tidoka ditekungute report zi awo komu ati kwa kham over vergadering temo is gatin kwa khati do atem kwana azika sita tsamzika tekungute a ka ditatengwa kwana ke sure zika te kungute ya kungo muta tinta ikra te uko na uzawzi dramatik kwartal yen kwartal tuwe da honne tri ka kwartal kamziki tudo ka tinge ate kwa ta tingu zi tinta no te kwara ku ango kai kuna waka te uko na u kasin nta ikra kungwa trita no kai kunta mati do ka te ting hanta mat wo te asure mata tingu zi te uko na ka makona ke antsong sa keringe ha kung an ai ke ti to ga di tswa a sia go ga a ka tem hin o wa vergadering ke ti tan ga kan suri sika ya ta ko mo ta ti ko ne tse ka te go tswana o class di ke ga kung a sia go ta hon buka zi ga te mo wa go ga nta e kra za o zi ha re ta no tse ka te go te mo de kwa nge he kwa kwarta la nyams na kwa ti hanu ti do karite kungita mate si re tsams ka te kwere na tsona buka zia amu mate kwa kha temu wa gonta e kra te u tsona zaro ko hare tam kwana yam tsams ke ti do ka te za o zim te u tsona zita ya ti tsam ka kwarta ki ta ya ti no dri ka kwarta ki ta ma hata ya ti ntseka ntse tsams ti do ka re te u tsona nke a buri zite ka sika ti tsams ke te ngwe ta tin ai ki te kungute si ya ko te muta tinta ikra teu kona uzawzi hare tam nseka kha sure kona ti doka tin aize ka kusna ko ya khwata tri ka kwarta si uzawa nyams na khwati ha tam ziki tsun sakiri khwati hem ina aninza zaro kai ina khata ti kai kona ta hun ina aninza tama ina muka senta ti tsuya kha nta ikra ngu tri ka kwarta si kim tsaka ti tsa uzawzi kuntan ta ire ta tsaka azi ti tsauka mara ti do ka te tse kwe he ti he tsa munga ra ti pente zi tsa wu ti zi ka tsa an ka go ngi dri ka kwarta le nyam sa da kwati ha tsam ka tsa u tsa wen ta i kra kung ta kuna ti te mo tsa u pente ka ngie ti na no kuna ti te mo ka u pente zi ka ngie ti na da kong kuna ti net net ya ngie ti na kuna ti mo u ro ti ve na ti no a pente zi ka ti do ka ti ina hiya ko an ta ti ngi dri ka kwarta le nyam sa da kwati ha tsam zi ki Kauni sa kauni sa kiri ina u zauzi ina kauni sa temo unko manu e kha o ta tim. Nga kwa na ki heis verke zingye ina awo di tsam ziki. E tsa hi ta ti kwa tsa tere obe ta ti heis verke nge asa wo ta tanu. Ke he tsam kwa na ki te tse tse kunte a ka go program ki hi ti o tsa skidi le a ngom. E ai ki tsa a kha wa gu tsa o zauzi nta I kara tsa te za wa gu ta isi heis verke tsa wo ta tamanu. Tsa a kha wa gongo tsa wa is verke se an e zu wa tsa zara zaro kha o ta tim nga kona ke an tsa uni sa tsa un sa kiri skiti le ka tsa za o ta tim ta go ntsa kwa go kata ti tsamzi a ma is verke nge a is verke se dri kha ta tano ma tsams ka tsa nyama go tsa sia go khuria go tsa sa go ta go ntsu he ma tsams ka tsa nyama go tsa sia go khiri ka go ta ta an tsa un sa kiri nya go tsuruna go be dri ka kwarta le nge hem no drika kwartela ti doka ayoni sakia wagobe
gwebre ga kuri o examen to si o sa hiete kwa ga tseun sa kiri sa rok a eto khan e na e sure si ka si ete mo an tseun sa kiri ta se tinzi program ki te te krinte kom ta ti radio ner ten si van o heni ge fm ki program an ngi o khone se ko yam sna kwa hanuk e si kam 12 gamani tezi e ya kwa ngo si ko khirisa hiye 3 ire amate kwa tio Musik verzoek is daarmee het programma dat ik eenzame kotise tato daarna kaisa hiem.

Kaskatsa metemo no tweek amako says in 5 days manites yange krahwa. If summer was a sound that in comes can clown at Sanet, we amako dear Akatim. No program men hang you connect one am gati say that do taranat at a canic AC cam. Firi hamanites, a yahuango siaku herita team. 3 iriet amate kwa ga no program ke kai go go zite tie ke ke tente ko matengo nge o khona program ke ka sensu amsa nge o khona khosi na go siya kwa tene nge e zite mo tse o ntsa tse kang em nge a temo ka no sure si ka te kong te siya go khuwa kwa ga no ti do ka rete ana kwa nta e ka rete o tswana go tsa ro ti tam nyam ka kwartal ta go no tsam ka kwartal su zausi kwa zite wo go zita mati do ka tem Tengwara kukuma ananta ikra teutuwa na ukasa nzikungwa titamu. No azitwe unza tseka nkona ikinguta trika kwartala nyama tinu hiti oteutuwa na titeko. Na kukeheka mtemu oteutuwa na serati kai kutati insure zawadi anianzamu. Kwa neheteka temu wati raporti zikuwa hangi izgatisi yako klasi zikitemu oteutuwa na klasi na klasi. Tekana kwa kutisi ya kumuwa taza au zinta ikara kumuwa tirita. Tazi temu anteunza tseka ngakona ya kituwana anza kwa ni hita tenko zizarok aya kana kutu nisa kumu kwa tsa o sure buka he eti. Nseka kutinhe kiheka mheko munga ye ngie ti kwartal ske zauzi iya tik eze tahunu munga ngundrika kwartal nyama kwatinu nde uta tsao anieza zarok aya kago enu zarok aya te tive miya te tsa sure am ena nge temu sita tive kwa nazika temu upende kunkwe enu tsa uti tsa ngie kata tive tsa uti nsa okie nkaroti Maratseka te kwa temo ting drika kwartal e no drika kwartal ke hitio ye nge ye kwartal ke nge ti fout ze havana tsa hive tati mia te tsa zaro ka tsa o anza tsa tati tazi tenzi program ki te ti ake krente ko ma de radio nertensi even o heni ge FM kim kone temo kanu he drika kwartal ayon sakia wa gobem no sa tsam tama ayon sa khati to ka ti kya wa gobem kwese naha ina kuri o examine temo karatati 5 nguwe kwa eya kwa tika isika nga kwana ike antaunza kiri cha usure siuka siye nge nang e za kuma ative kuzi chanwa tatika kuna ngie am karaku itato hurupu iki zao tatiko ya zaro kaito teko noto kienkara zao tati ven za kuma ative kuzi tinzi cha uwezi nandeta ngie tui haklasi chao tanu kan tsao kai ku tsao khao ku tati anga o tsakoma ativism ti o tsakoma ana kongo kuri o tsan ku ta ko te mo te kwengo e tsara na ko te mo nge tati anzi tinsi ngo tswana gana o anisa mo ka tati ta kai ku zikite ti a tse krente ko ma tinwe program nge o khone se ko yam sna pata ha e si ka tswa ga se kondisi e ya kwango se ya ko khirisa hiem 3 iriek amati kwa ham

nomfundo mo botsane tete ya tsiye mako tsamisa anga ka di tsaka tsame 3 ya mako 3 and 30 minute ziyang ke kra kwa radio ner ten sie ba o ni ga fm ke programme te anga ka de ngwe musik ba shuki sta mie tem kwa nam ka ten sta kha e kiti se ta to da na ka de kam honer ten sie ba o ni ga fm ke ke te ro ta kwa nam ka te ke kri tan ang tsu nza tse kam mi a tengwe programme go tsan gara ka tsam ko nge ga kom sa ya ba ti tsan a tanu ya ko nbl studio si no mor kina ko tia a ka ka ti tsana ga ti ukuri na mata ti venu bori ti ga ka ga a ka sa ya ba ti tanu ko ne bori ko go si ti a ka ko ta ti ta go no nge tsana ga kom sa ya ba ti tanu ga a ti ukuri na mata ti programme nge se ko nyam sna kwa ta ham toti e sika tsoa ga mani tesde mo e ya go ngo se go khirisa hie fir ire a ma de kwa no zula ngo e ma tento o runa go ti ke he tsa mte ana go te ta tim ange a tenga de no te tse o go ta te te mnyam go ka presidente ma te o ta ma kone ke zula ngo e ma ya te tsa mska te a go mandela ngo e ta no kwara sna te mo ke hem ki ya kratang tem ku president ma ya ngo ta tsam ze ki ke hem ko ma te mo kwara sna a wo ta tsui sa si ku kunye kunya tare ta ding is gata ma kasin on ka o zikim na te mo te kwa za on ka o zikita ma ata ya ta ham ma kwana ki tsuni sa nge a te mo ka te no hitio temu ayo ditseka di qoqo kuzite wota zitem presidente mka nako ke hetsa mte ukunyikite ona tatiko na hito nwe mandela ngoe ke hetsa mte ukunyikite yaka ke hekite kuma tete kim kuna 7 sister mani tete ngo anka te hem e isengye kwa itama nungye ti hakama te huwa ahisa hau kao si kwa akuro kutano azitito hote antreon satseka kuta kwane kumkum kuinziki ehe temu mi ya te tinsa sine haya karata kutang inye amko makama te ntuto oka te nge mkwe mkiti ya kuzi hisna te kwa hangi e te te uro tinte ya kwa anta ti te u ane te ya karate ate mi ya te kwa ha te u se usiki ti ke he temu kao he no os o kwi saiz ku kwenye e hambe kadu kwa na ate u so usiki ti ta te an kadu kwa te u ane ti do te te hinya ti nge ate hinya inve te ti te kamari tanu ti do ka te temu nge mango e ma ofo vye ke nge he temu kuru o kwe laste vye ke temu zola ingo e ma nge kone ki kamzi te ka ti nge nge te u so usi te kievi sa kuwa awo hambe nga uziki tan kan temu te kievi ta ti te ka ti kezi i kezi nse kumuhu nse tse uhu te anka ati nko te tse uko ta ti nyam karangu presidente te ko utano temu kwa rasi ne kehema uta ti kwa rasi nsu oki kehema kwenye ta ti kwa naziki ta ti uru na kwenye nko ema nge mazulahi nge kona ike khiri sa kumwa te kamzi te ka ti nge ate se uzi te kievi sa asi oko venka o kwa kwa tanu ti te ka kamzi kan te hi ta te kwenye nko ema kwa namka ha te anka ati julai ta zi te kre kirente kom ta ti radio nerten si ven o ni ke ufem ki programe musik farshu ki stamie te se ko yam sna khata bori ko khuzi te ke kretan te komata nge a tsona a komata n khwena ngo di der tax te yuni si ta tena clinic ki ta ko docteur masasa docteur mko se ko mu ta tin khwena komata tsonzi tsantsone se seka nga ka to radio zwi kona mka o nerten si heaven o ni fm ki ti hore ka te tot programme ngo si ya ko khiri ta te 5 ire ka amade kwa kham a tsamska tot si ya ko khotam

0: Ik tog ik me gam to la ge da klem da ge firi ge gang gang ye ex ke if em mwana ko yang yang am tik to wisi se wa bayong ke kam bongo. Ngau kaka ya nghiwa sit Africa ya tapolo ngwa regional demena ge da kuki nga iki ka nghi ya tagi uwa mal yar trandi ka kontra ka ya nga uwa kontra ka ke bongo chingang kikong niya mal yar trandi. Tangwika meka veke angu ki kao ka trutake gya ngham ki ka nga kha ngaya ki sanral a yi kontraka ne uwa ki mana yi kwa kham si kwa tuto ka kuki kham ma si kon. De mana meka siya ka ngola ki ki ya ki o ta yi ng si kuki ka chikwa ma yang kuki ngang. Ya meka ngham kao jangwa diwi ta chikwi kuki ngauka kaya ngwa sanral wa. Kwa twisa tigbegi ka kuhana u kontrakata ngaya in. Ni mana gbegi da kuke tumina ka uhonke imana tika yu kuke giga kamkang yi tigbegi da kuke sa u yi ng hewa rati a yi ng da kuke kamkang. Kumiti yi ngwa kaka statu yi bongo ewa skur meka tigbegi da ke khali nga u yang duwe kuke kaka Hulaga ngihiwa tapolo ngagaga Collins Lichwalo. Skuwer gwe nguya gake hangi kaun sekretaris ya ngihiwa parlamente wa Klolile George yige tisa o si chikdegi ka Khali Lichwalo kikang ya twa chikdegi ki ngwa komitie ngayika ng. Skuwer meka Lichwalo nguya nkia November ke kawa gake hangi kaun yike wana kanuye ngo chikde ngwa yika ng. Dan wajan ka skur yi fesai tigdegi da ka kuke kamsinga ke ya twa tuto ka ke tumina twa ke kamasiko ki ka nghe bongo aga tumina ke tapolo aga ngula kuke kamakwe kwaan. South Africa ke yi nkwa kia kamsingo limana kwa ke eta ke okwi kwa Zulu Natal meka Flak fir ke oranya flak sezi ka gitua ke kangule akwan kwa ka gita ngda ke da ngau chik gitu da a cha kola ke nga cham kwe ng ke kaya cham ka nga atik de kokowe ng da kangwi ka ngtene ni agya group gane chi ke port chumstone kuna e nwa ki gane ka chik peka nga sentu lucia e ke gane ka isi ka nghi tre tum nga ba ngule ng akang halen halen yin kwa gya kamsin ngulima na kwa gye da kuki gagang thwa cha kama kwi tani na o da glup kholya gye uwa da palo dana waki chik thwa yin ghamwa gani ka isi ka ngi kwa ang thwe ngoy kwa chao tani ni sige ee ho yu ngay ee tutu sing tau ka gya chao si kunan ngam ee fasin Uganda ee ministry ya nga chowa meka yin ngule ke ibola kai ya ke ka gyan da kai ka kula ki gya kula ka ka chik de kulam ya me ka chik de ge da ku ke kula aka 20 ke kai ka me ka chik kwa cha ke kaon da ibola me ka tu da ge wa gani chi ka nga democratic republic ya nga congo kwa es ka chik de ge ka kaon 3 days in den uganda minister ya nga cho wa chris Baru iman si geta kuke ing uli meka tani na unang wakta ng kichika yatu o toka kagan katawane uko wakang in. Ya geta kuke ing uli meka geta kakuke kamsing u ulaka ng he uwa tuen fierta ka ngi kamakuya kam mke ibola ga takula sing aga ga si geta kuke ngulang kya unique spangro yang sige choa sige o ka spangro kunan. Asika ekde 5 yake gang gang ke XKFM khonko tene ne dibita sang
1: tam he XKA FM ki fir na ko fir khamini ten kisi kra khon ta khon te fir ir bori he komsa bori fir ir ko e tie te ti tresel ka tembo ne ke ke ten tama tim bamba ka tem o South Africa si u national ni dau ki jau dau jikin regional ti damana ngwe ti yawaji ti anja khas na yin aki milyar ti sa si di shiri di kontraka an no kontraka he ing hem o nyeke milyar ti sa si shiri uka si yehin yawaji anji ngye ti vye ki boriki ya shuri na ting no anki tlote anja kya inkara jaro hebe te sanrao kunam kha ku kahi anja sino process he em de manam emborunga ka te anki kan ka kuji te sana hi ji am a jao he ma ya ko jao guritam ama bori kaisi a taki ya karatam si o sanrao si di am aki anja sino te orhebe ta kontra ka aki a khasa nahi te tim de mana a ka te manda te na aki anja sino kung karahink ehe aki klesh anja karahink ehe anja ahe anja ratina ya ko ya te a karahim stande komitie na ni open bara reckoning si una score kuna ana nga te khana anja shie ko ta ko ewo gwe ti yo jere gwe anja shinu ai o shie ko ta ko te hi a dao kama ku shire shi a ko an kai ko kama ku te ta dao kinum colonis le chwai lo ata a ka tin skur nge tin lo em ki secretaris a parlament de ki ko li le jos arati ina mo ko ta ko e u ta a ki le chwai lo ma kwana ama ya kota ko stand committee kuna de kee kite ko shura ma ya te kona kim skur le chwai yo ma november ngi ngi tin kuri aki karatim ima ya ya ta ka yo kam ka heng he aki skur shi we se sa sa ya ba ti ke en kara manda ji kun ya na hi ji jao ji ta ma ke en kara jao san ya na hi ji sire ko ji ta ma ton kara ko shan ya na hi ji da ka ma ku ane sire si ka ma ku te ta na ku en ka su ane sho kam bori ji khir wa set africa si u boru agoro kam ku na ana an kara ta aki ko jilu na ta em si anja an karakter ushaka anka yete guru kam a chaka gwe atanomi yete barata kwi ante tuwe gwe no gwe tamaha anka ka gwe e ka hen no uta na aki an karatam an ka kuwe nge hen nge kes anesi port staff stone stakriti aziki site anesi om no Saint Lucia Nord aneki nge hen anja hisanen gwe kuruk am kuna ana an ka te an ta barate ko te tu gun khosha ta ma dawo ki tsegwe no nga oji a tsa ka ji gin ni je ka usha ka te khun ka gwe ni dawo ta ma iye ta kana ki te we ta go ham e pori tu he tsa ma x ka fm ki a fa ife am ta kon khun dam khwe test ta ko mo gwe

tsam he sei se te ki tsamo ho xka fmo te te hone sei sir bore ye kom sa bore sei sir kwe kiet di tresel ke te mona ti mama ga te ha ke ke te na am sei si ka ng di kwe on ana ki faifu di ko an ta o ta e a te ta ka stora nga o si chomu te ki te ski uskap an jam polisho ka ka te kwe on buntu gantana nga te o ta kwe an stora ki o mo ta ti no e a ki nyamo ko girina ta tui ha kwe a ki ngwara ta jawo jawo kwe an ta honu anga o si ki polisi an ta ya ko ta ko ya akhoro ta gantana an ka te polisho na sesa te na o ui ko tiko tubi tare te ha kaha te ta ere ta kwa na hem e tiri kwe an ta honu kire te ta tu kawo to na ta anka siyeta kwe an aki siyeko kwe na de guye tam nkwi ha kwe an tinta kya item tuanta ha o mba praha ta unka kwara kya hi te kwe kwe plus huj prej de ki limpopo o hoi ta mutetu anasija jawo to na nga te khana aki mungota no pasporti ha tamaha amba paraji hambe anja teka kuji no tunga kwara kutako ya heno kiare kiare tatin aka masina siunga osi akun kiare kaitika aka se sikara huita burger mister amaruling ki cheko maswailwa akarata aki khana aki sesa kutako teko temu ta plastic age ki no jao si tamaha kia inkara iete kana jarota kwe ham. Standa komitee na openbara rekening ziw na skoor kuna. Nga te kana anja sinung ewo gwe tiyo jire gwe anki kei o karate jarohin kwe an nga daw kamaku siris kwa inkusiki kolings le choay lota kei te am skoor ngye tingwe mki sekretaris an parlamandeski Jolile George pa karate anja ewi kutiko jire ta le choay lo aki kona ya kutako standa komitee na kia suara mana tiwe skoor le choay lo wana famar nga ingye tingkuri an karate ima ya suara ni an kakuhe skoor siwa ngu sesa tesa na ti aki mui sa kia inkara khuji manda sana hi jawa ji kia inkara jawa sana hi an khuji tao na siri itamaha kia inkara ndo jawa sana hi na jawa kara jawa sana rita anji sesa isa dao nga kamaku siri siwa ana sija kamaku tetan bori si khiri uhem polisa na nwardvesi ki kam cha an o mba para kwe cha taung kwe cha akhota aki maki a tunga ti tunga no 2 million di siri ngu kwa o di maki a kho ku hengi he aki kuli jao je jao kuna ana jaro kutako clerks door puk siu iya na itis open bara orde takano bridge patroli kuna o Potchefstroom ki kukhota provinsi ansi ki polisi oka anka te kwe aki le bohi le mareke nga te khana anja sinu kewa ututa kwe a N12 ki kwa inkarata ta khono aki khana ankarate ya maka ka eji ki siye ta maka ji shee kutiku ngi awa kwe hinji om mborunga kwe u wofo dik eji ki te kai kai gwe bori ya ta khono uska u kama na kama siye ba xka FMO ta khono desi te komo gwe.

ang hindi ka kanyui kama kaya chuang o kama kaya ngong asa tawa tiki ah chikang mati wa dugu si usim kawa ching ngaw tulay panga baka na usika tuan na ya dake akasine gya chukuna angwe gam chika ka gya chukuna angwa gam kawa chike kana usi siya tui siya gu sing amal kusay wa chike mtan chong ngawa la ngawa da asa gu zikang kong ka ke radhu kwe alikwa purkham ngawa ke mtutu ka ngawa lang ke maungamaso tendu ta ngawa ulang

0: xka if em kawa ola nga we pongo mtano kuchu au nga program ko sa wuje se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pongo ko e kai kwa radu ke nimuru ya one ten seva pen neha fm ngam to tu ko au nga ola nga ang ko sa masida ke kawa neha ko neha tin manite ta mengo ka nga me ka nuse ko sida ke ka wa ko ma si chi chi ngale ngui ko ka tamo ko ke chuna bangna ba kawa chingma u thula ka ku sing de ge man hu sai ge chu na ani ngum ma se de ge kan u si ka chi ge am ma kam ma se de ge kan u si ngum ga um tham gu si ka chi ge pang na gu si de ge man ma ta ta la ka ji chi ge kan u ya kha se ne ge chu na ya kai u wa chi ge mtan chong ma bo la ma ta sa gu ji si mai de ge ma ga ne ga mai kum sing ma pro khrama ta sa gu ji ga ko ma wa la ni ten ho chi ta ba kwa de ka wa tin ne ma to ma wa la ni kwa de ka wa krim e ge safety ang gu sa kawisiga kong ta ke radu kwe ale kwa pu kham ngwa mtu tu ko ngwa ulang ji cha hang kwe sa kawisiga kong ta ke radu ke kwe tu kha isi mtu tu kwe au ngwa ulang ngwa de ge ma ngwa ma so ten bi dong ngwa ulang
1: the power of music

XFM kawa olangawem tano kuchu aung programa ko sa wujiji ka ke radho kwe sedagi kawa olangawem tan chong ba ng kwe sa wujiji ka ke a programa ko kwa nga ta kusidai kwa nga ng kusipa ke firin dharta kamanite mo uta nga walingwe e tano kung hong a chitaba ng kwe sa kawisiga kwa kwa taya ta ma sedagi tan chong wala kwa tagi ka uwa khasun wala Pangabeg is a kum ke the diartas de kogumak o ke kabatuis a wisako, pangava naidege, kogumak o pangava doko asperka yege o, who are chicken gave him a kongagolango and tensionga, the sagosi sigi mongamaso, don't we don't have a olang.

ekska if em kawa olanga em tan kuchu aunga prokhar ma kuisa uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangal kuwe khai kwa radu gen muru ya wane ten se vapen neha FM ngalum tu tu kuwe aunga olanga ngui sa uji se ngai de olanga ji chan tan kuwe ngai kama kuwe da akwe ale kwa prokhar ma ngum tu tu kuwe ngai olanga ngui sa uji se ma se de kwang kan ku supa ke kawe tu akhai si pangam tenu ku chu aung ngwa olang ji cha ang ku sa kawe ji ka kong ta ke ra du kwe ale kwa pro kham ngwa um tu ku ngwa olang ji cha ku sa chimang ta ke a pro kham ngwa kong ngwa de ma si de kwang khan ku su pa ke fir en tu in da minute mo ta ngwa le ngwa ku ji ta ku sa ku ji se ka ke ra du ke kawe tu akhai si pangam ku si de olang ji cha tenu ku ngwa tamu ku ma ngwa ma so tendu ta ngwa olang

X ka F kawa olang ngay tano kuchu ang program ng kuchu wisi si ka ke radio ke kaya tuwa kaya si pangno si de olang si chan tano kung kamo ng alik pa program mduto ko ng olang ngaw ang kuya sa kawis si kang kung ka ke radio ke kaya tuwa kaya si pangno si de olang kung nga de kung kan ko si pagi 20 kamanite mkuwe kawangwa ule nyo mkuchita wa kwa nga kawa krim hiki safety kwa usisi nga hile kawa wala kwa nga kake tista kan hume mtancho nga ba ta sa usisi ke maunga maso tanjito nga ba wala nga

x ka f ka wa ule ngwe mtene kuchu au ngwe la ngwe sa ku ji chi ka ke radu we se ne ke wala tene ku nga kamo ale pa program mtu ku ngwe la ngwe ku sa ku ji chi ka ke radu we se ne ka wa tuwa kai sim tene kuchu au ngwe la ngwe ngwe sa rei ma se ne ka wa wala ng a kon ngam de ka wa safety ke krem tem tu ku ngwe la ngwe sa ku ji chi ke ngwe ma so tem tu ngwe la ngwe

kawa wala nga we mtani kuchu au nga programa ku sa wuze se ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM masida ke wala kwanda ke kawa tini kawa seo manite ta ku sida ke kawa kwa nkani kuchu pa ke wala nga cha ta masida ke kanu se safety kawa ching nga utula ke ngalingwe mtenene asingi chunghale mugasi dege chunghale ka uwa ko masinde be kani kuna o chunghale ka uwa ye pangom ke silang kuinu da ka wachin ngau thule pangom ka nuzi se go sinde ge ka chichi kam kanu ya choke wo khonwe an hai dege ye ko tale kham go ye ka nuzi ko chike a thang yang ko sing chukuna itu to ko kiya chukuna khali ngwe mugasi dege ka chichi ka chau he wo khonwe an hai Tage mida ba ka chote wo koe, o mida ba chote wo skolo, o mida ba chote ke ke ua ke hing. Ka wa chike panga ba ta ka a kwe sing, hing ka nuku si si a kwe ngayi kule te mada ba chote ua. Ka ni ngui mtane na si tage ke da ba a kwa ngayi tage mida ka koe ma chote ua, ta ka nuku si si wa kwa ngayi mtage panga ba kana da ba a kwe sing, kana da ba a kala tunga a kwe yunga, o kala da ba a kala tunga ka nuku si si a kwe ngua ka mwana kwa ka ua lungu se kani kuna. Wajige mten chongo wolang ku sawisi se ka ke radu ke kawe tua kai si pangab ku kai ko radu ke numuru wa one ten seva pe neha FM ngani mtoto ko ngola ke mongo maso ten vita ngoba wolang

0: ngoi pangom tenu ko chu awngo por kharma ko sauji se ka ke radu ago se de wala ngoi tenu ko ngwa thoma khoi kem to du ko ngo wala ngo sauji se ka ke wala ngoi ten chu ngo ke ka man du bi dang ngam geng ki kimli kuna ke sporti ta sa kontom ke ka usi ka a kondisa a sporti gani kuna
1: ngiyacuncumyaqa ma ikithi mbuncuma miqataneswedi mxhadibi dathi cricket asikamaxe bhola wawafcon African Cup of Nations msumkanenqule ka-Africa continenti kaxa kadameke ta angqutsa World Cup yachhewe athi cricket yawa yada masoqwa group group C msum yesterday kya Egypt sa Zambia da msum Zambia cricket 5-0 da msinka ngkhawe Nigeria sa Malawi na msa 15 manita gere kanwa sa ngunda 0 a Nigeria 0 tane a Malawi atike sage sa amakwet amkwa da msa kulaka kisika mgeke wana timbu ngkama kwa nguna red kati yellow kati tane kula ke timbu ngkama kwa na makala da sange kama getane kwa kwa da msa ke grupu kuna tamsitse grupu kuna ge he khonko amsin yi nge he ang yi ge tang wa spani yi ma tsoi firita ge spani tamsin kana spani ge ta akutuna ngwa a yi kawila ge spani tang khati gege ta sum juma yang ge ta atam atsige si ge king ko tamsin tam ge akhamsin sang Zambia yenge ta kha ading hupindi kauding kha Malawi Nigeria eke Malawi sa Nigeria gan khali kan ngaki satani kun ta Egypt chola sti ta sakala ta fu ta khadwi ta atinji atiki ka ki kho kom ki kwanda kun ka msunkula ti khisi kam tane gete wana mbola nga ji gete komisala msunka kha 16 manita ke atswang ta msumbola tane a a 0-0 atse bhola ke kwa kwa dama ke ziwa kwa kwa kuma honor tin siwa ki ni kha a gita asa bhola ma gita neta mkwa dame ayi nguka mto wa te ngayki nguta wa dame na msum bhola mgeta ahana kwe ke ripoti ya kwa wa komentri ama sun teiti akam ya ngudiwita kaju da msuka titi akam ju kadiwita kwa hana ya atike kaka gya kwa kwa ukara go ke mgo ga mte tete ma xka fm 107 ona ke tema de kente ya kha e bore tsam ka ke group cz an sika tema de nigeria sa malawi sa bore yam sene kha tema de kanu 17 minute o ke tema ya kha tan tema de tsam ho sa yo ka bore a tsam ka kwa tabe gwa nam ka giya wa de tlo ga zo de giya ma ki na tema de kanu tsam ho sa se go khoma kha kha tan e kwa te tema de kanu Malawi tam aba se ke gara tsa bo se ke tema de kanu ke beta ma kung sa thunga nga gara support na se ko ya are ga go tema de tema de tsa mo sa teng mre ga ko bora ya mse na go e kha a tema de ko te se te u isika group C zi kha o kri na ta tema de ga Zambia sa Egypt zi tema de ga Zambia zi tsunga ta Egypt zi 6-0 sika tema de group C kha ya mse na kha Malawi sa he Nigeria sa bore tema de kanu te thuka sika tin irsika yamsa ten kam sika gwana mka qoqo ti tema de kanu nimi bore kha report tema de kanu nimi bore qwa qamzi asam dangwe o de qamzi kisam akako ndote ikar kaisika bore wiki sina dreda nata ikar ngcam ho sa wikire wikire dreda mazina ta ikar gazi gam sika wiki nata nata iko zika ngara gara ke ho je ka pare gizeti zi sam qam dam sika subsino ka kan tema de sorry afkon he yam se nek ko bora ta ko inkam nek wana mka te seta ko ko han kem tri kham kek petim kek kre ko ngo kom dot e kre ngo afkon yam se na ko he ga ko bora si yam se na ko te han dot e kre se ko kre gre dot e khasi tam he si ko ko ye to yo di 16 de august se ko kre ta ti kre te ko ko nge ge kre ge ye gre ta nte man ko ngo bora he khrup na khrup ga ko bora esina te esina te te ya manati group B zi uka klasika ni klasika group C zi te wakiri na mate usika kukurupu zi khazi he wakiri na mago so atsa isikara ngungu bore were
2: Sorry, bora wakir karan ke mulke tsa mo sa kana khate ukir namal ko te kol kol nata ikara khasa avase ke sibora khasa avase ko kapare so ke kar

Gering ate mere kon kam hu sa yoga se go gyam na gyam khoma kha khadan ik ekwana ze ate mere kon Nigeria ji khoma khadan no Malawi ji khoma kem tu khon ke kem daro nu radio x ka fm na ku monto te ikara nikam hu sa de we kire ek enza ku ma ko se khere ta tikam se ke se khere na ko se khere gore te nga kha tsam kha ke ko bora yam se na kho ti hati mere kon nu ko ande te ikara ni kuri si bora ko ngos khere gone ma hu se gu ya ko akope tsho ko khase ngi gore ta nu ti ko kra khate Godfonstein Studio Seeker.

0: XKF kawa olang awe mtano kuchu aung program ko sa wisi si ka ke radho ako si dagi ka wa olang awe mtano chu aung program ko sa wisi si ka ke radho ke olang aji cha kwan nga ta ko si dagi kawa ya tuwa kai si pang awe mtano kuchu aung olang aji cha ko sa wisi si ka ke radho wisi dagi olang aji cha mtano kuchu kama alik ka program nga mtano tu ko aung olang ngo sa wisi si ka kwan kaya tapasi dagi kwan kan ko supa ke 5N di harta ka manite mo ka nga wala nyo eten hoji taba akwa nga dagi ka ua dangun ke kinino ke kola ke joa kawe uzela kwisi dagi ka wachi nga utulu ke kane kau joa nga kwisi dagi kawe uzela ka kwa aha na kamu kwe problem nga u ke maunga maso tendu ito nga ba ulang
1: Venga Sons of the Andra on the back

ekska fm kawa ola ngawem tana ku chu awngaba tamaside kwang kawa tine kawa 5 ta kha manite tagi 10 manite kan gu supa mo tawngaba ola konga de kawa de ta aku si tagi kawa tu kha isi tana ku chu awngaba ola ma chicha angwe sa kawi si ga kawa ka ke radu ke aku si tagi ola ma chicha tana ku ma thoma gwe ta kwe alikwa prakham ngwa mtu tu ku ngwa ola ngaji changu sa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu kha si pang ngom ten ku chu aw ngo ola ngwa ang ko sa ko ji ji kan ko ma ta ya to ma si de ge nekh mini te kan ko su pa mu ko e ka ngwa ba de ng ke ka wa ola ko nga de ge de ng ta me ku ma sen ngwa nekh ate ji ge ko em ten chu mo nekh mini te kan ko su pa mu ka ngwa ba ola de ng wa ang ko sa ko ji ji ge ma ngwa ma so ten di do ngwa ba ola ng

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hana chitwai e mutao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulung nga katene ko yuya kagang hengaw ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutaw a ta jua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kong nga tamna ya pulung nga muku keke ya wa tamna la damu wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela ki ngkwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hege ka atike ga hege ka atike kula yage ngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisizi yage ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack Tegle de XK FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Wanatensiva Oh, dafum yeche FM

0: 아니구나. 김빌리 다 이때는 아콘 남게 스포팅 힘에 다 아콘이사 때문에 두비단 남게 김빌리구나.
1: Shaka masuko manita yenin sista ke kwanta polatane a 00 te polake kwa kwa kotsi sin atinzi tinzi pola dam sin kulanta ne gege ku o polate polake kwa kwa ati ge ak khamsun nandira pola kaka malawi pola khawi ge da kaka dam sin kulangi ku o ati ge polake kwa kwa mke kwa nam khatta lata sin ko evi panitsa wa gmi ata gmi akula msu manita at a gmi kuna ya kau ge de o nandira ta faifi ge de o malawi okhuyang akha nanjira dan kini amalawi frigi kyang ki kuwa ya tolfu ki wa nanjira dan ni kha ki wa malawi yelo kati tsa ki wa nanjira tsa kha wi geti wa malawi red kati mtsiwana nam so bhola khantsu ka qeng faifi ananjira dan tsa amalawi ate bhola ki kho kom ki kwanda mso offset ya tsa ki malawi dan ngai geti wa nanjira ate bhola ki kho kom ki kwanda mso nanjira ayikipa gedi ano pole ngisizi ngisiwa khavia malawiwa ati vipanitsa asa bhola ge kwa komke kwa msinga geda ku mthama kwa agera tsuwa ama tsikanse kya ngwa msin yenen sister khamnta tsuwa malawi gete wana rigaro mthama kwa damso bhola na gete gute gume qaba ncaba amsi ge kuwa da bhola thankete ekri ati ge bhola ge ke kwa kwa amsin rigaro mwitane gete wana sister manita tswang msopola na sigete kukhu ananjira estrika gete gori gome ka wanga wa msopola na gete khonkha atike phola ke kwa kwa mhuki du mka ndamsing mphola tena 00
2: Drian sister minute o tsagete ya khan te mo kon tsama spanish sa gam yo ko guana mka khaka ka kwa te ve khiawa te tlwa ka tsama kunsa bore se ko ma khwata tsam sunsa gam yo ka te mo kon ate ko sene ko yar tsam te mo kon nata i ka mo kwa musa bore ka enza kwa ta harita te mo kon malawi anji wo ta te mo kon foi fu di kona ka zi di gamanza nenjeria zi dri kona ka zi anja wo ta te mo kon tunka ko tema de kon malawi ti nigeria ji gam sika tema da aha te khonu tema no friki ke do ham nigeria ji 12 no malawi ji nya kheta ye lokhat sika te yar cham tema ko ncham ho sa ri cham gam yo ka cham cham ta ye lokhat e kya wasena khata khasa anisika ta khon red khat e tema de kon wasena ta ve nigeria ji wo ta ve malawi ji kha wo ta ve red khat e so don tago di sika te yari tamte mwa go Nigeria zi foifu nu Malawi zi tam so don tago di tema ruka nu Nigeria zi firi nu Malawi zi khavana tam khazi tam khazi gyam sika wota offside te tema ruka nu tam hongsa tam gyam yoyka tam tam wota Malawi zi tam nu Nigeria zi khazi tam tam khazi gyam sika te tema ruka nu te wuka nu eka tam khafifa wak afkon tamise nako yam se na khatik e de kul ko kan te min nga kham khe hu na hu tik ar kho ga ya khoy ngat din kem kham te te daro nga ko radio x ka e dem gi nga ko kom dot i kara nga hu bo re he ku ngat te ta hu ad ko ji ya ko ga ko ji hu na hu ar ko ya ko ar kho he maroko ka ta ko i ya ma te ko bi bo ra saudi ate mere ko anu te se de se ko ri ax tin te julai ga si tsame ye ko kam se ko khere no tro ko e khere ko nge ko nge ta ate de madu kan group c zi gam si ka si bo ren ya ta zambia sa ka sa bo re egypt no te mere ko zambia ga se wona ko 3 point ga ka tra mana khata hanu ki ui thu ka se ka ya te khasa e Nigeria sa Malawi sa nete kwa ko ma asa ka tshwa ko qara ko khasi he kwa ko re Zambia re ke tso ham ke ke ko ngo kom ke khjo a tswa tsam tso sa mogozi sam a ka ko ke khjo ya ka pare ki sinante subu suna tsam dam si ka ta ko ko ke khjo ya a ka kon do te ikara ka pare so go kristante reta nuti khu ka ko khate platform te studio sika

0: XKFM kawa ola ngoe pangom tena kuchu au ngo programa ko sa wisi si ka ke radu ako si tege wala tena kwen nga kamo kwe ta ma si tege tena kuchu au ngo wala ngo sa wisi si ke programa tena cho nga ke ma si tege sport tena ke ta kama ngu dira nga mgenki sporti ta ita na unga ba sporti akom ke bolan hume ka akundesa
1: Chaka masukwa manita yini nsiwinta kikuwa nkamke akha msungu. Msu manita mwakamba pola kiti kiki fada msu mpola tani a 00 ati pola kikuwa kwa gani tawi sisi vipa nita gita ankuwe kama kwe. Msu tika mtika kiki wana timbu kama kwa msu kuna tani akau ki Nigeria ya fuifi ya Malawi. Okuyangu ni kha Nigeria ngutini ya Malawi. Pola tuka nsizi. Ya wa nanjira dengu ta Malawi tamsun khun tra don tane kula ta chuga khun kipa nfirai dengu ta Malawi tamsun ya gajli ga sikutha ngai ta offside team sun a 3 gate way tamsun Malawi watana cha bolang season 20 ngoyang akhtina Malawi sang kipa wa ngosize a nanjira teng a hamalawi a tsike phola ke khotkom ke kwanda msing ke dame a ing msing yu ge a maroko ta ke dang ndam se ri garo ma e malawi tsike ke ke wana msing no martini ge te ku o phola am so mat lawi a wanda nanjira tani a zero a tsike phola ke khotkom ke kwanda msing mphola nganga jeng what it since ya 2017 manita a tswang a tsike phola ke khotkom ke kwanda msing go nge khama khwe ke mphola ta ya tsike mgiki hana ko ya a report a ngike ta kona ng tam song group u a group u ya sie msing yesterday ka egypta amsung egypsi gete asizi 0 atike phola ke khwaqom geta sing egypsa zambia gete ngunda sizikha zambia da 0 kya egypta tbede group ungeta akobhola a group siwe malawi sa nigeria damsung malawi athu sorry a 1 ta nigeria tane kula tsinqwe atike phola ke khwaqota msung kanqa ka ehim stasin oki amaka ju o ta a tama bola a gani kuna ka nga ke bola tani kui fa msema ni tatani gang ta ka nga ka msta si mo o ki ama ka nga ka hong juke ta ti ga a kawea ti mbo mkama kwa ng na ma jwe bunga yi e ke kumisala radio ke koma ng ga o kui ati ti ge gu mka ya amiki ti mbo a mink atani a suete
2: Timu watekwano, mkamu sabora, guwana mkaka kwa tave 0-0 ngeti, Malawi 0-0, guwana mkaka. Takole na njere zikazitama guwana mkaka 0, tema dukwano kwa kwa kumusa kamu wazaki, pe kube kwa hata tema dukwano guwana mkaka kwa tave, kia watekwa a, kwa kasa, ni tema dukwano akamusu eki, Malawi zi yako, hazi yamkadi, go, hazi gyamsika, yangi eko mama khati mara tamso iki tema do kan tese da yam sana khati da ko bora group na group sen ten tema do kan te aw kri na mana group cg e kausi ka yam karan yata zambia sa egypt sa sabora na zambia abora e tema do kan tkhuwa ko ngete eze wina na ko ta ko se ka teresi mana sin mo khata ni tukausi ka tese da yam sana khati tamsi ka ha Malawi sa Nigeria sa bore temarukanu ni ya ko temarukana tamsu eki Malawi zi ya ko one eka kara kwa khazi gam sikaz temarukan na temarukan bore temate ki ha tra na Malawi zi wota fo yu diko na khazi gam sika Nigeria zi 3 diko na wota ni tu ngaka ko temarukan Malawi zi ni Nigeria zi khazi tamani khe free kick temarukan Malawi zi ya fo no Nigeria zi 12 yela khate ngi musa tam gam yo ka tam tam ta kya bana khata red card ya temarukan wo khata ve khasa gam yo ka shoot on target temarukan Malawi zi 3 Nigeria zi 6 temarukan offside ya tam tam ta yo ka ngi musa gam na gam tam yo ka khasa an sika wo khata temarukan yako Malawi zi khazik e khare ko tam yam ka di go khazik yam si ka si ko ngoma kwa kem tu kham kai tu garang ngo ko komdo i garang ngo su ko ngor ke ngos yo ye ka pare ko zer tu sam su su na kam dam sa ka ko ngi se tsang na te mo de mo ko su pina ko ando de i kara afkon he ga ko yam sina ko dik enza ko te sire gore da nu te mo de ka ngo te sta si sum kara ka tsam sa ka kyan si ko na ki tu anzi te ku sa